anzalnahu minas sama'i fahatalatobihi nabatul ardi fa'asbaha hasimam tadruhu riya.